0: e wa gba o eyin eyan mi eni oro le ni mo to di gbeyin to tun boro lode je mo ko ohun to nse won ni o ti pada leyin won iyan ikan oluwa ikan o nja lare to ngba yawo re nko o bawo le ti ri yen si o
1: alare ngba yawo re re so ntena ye ko tenan o tun fa tete ji ko gbe ko jiya re

alivo ena rambi ati wondi zao kuma sunga fana na wondi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana